0: jike in the okay ke mwangile njine in the M-Pesa pin yaka gile njine in the M-Pesa pin kome relaxen in the M-Pesa pin instantly jike in the M-Pesa pin bwana kukine rupe nyo kukile njine ke yoku mshindi nato nipo ilbu isha kona mimpe tabaini agi nyotika kona mkumugu lengura teta nana jema me any thanks man yani tururuge ya nore natarabo M-Pesa instantly ingbitu tabaini agi bire shuku lengwe moja mbili tatu kuchuru nochi wakira waleha nyotika nguni kutoa chenge pik tamani naka genge enda go sekta manaxi seed amaje go genge in pitch 80 naga genge chena mesi mwita go chill star 220 star 1 hash guna genge in pitch 80 naga genge chena mesi mwita go chill star 220 star 1 hash mbita line aginyoti gele busho go nam kama kawaida agogo tuka tege teni ne sabari isi going sabari ta genge sabari isek somok amaje itasiste kwa barang missing asiko biti nyoru boro inda na miten baragen chitugu lengbi tutabraini amogela legete mbi buwana sabari isek tamanak somok tamanaka ngwan tamanaka genge so amaje kwa biti itasiko nye steke mbi tutabraini asiko biti omachan akpig ako biti nyoru chige lena yungo missing Simon nata na gere ganyo chige mbi tutabraini lubu sekchi kwa nam gaurire sabari isek tisap kungo missing kita negure nine Ivy Maritime not about number ngot ko 0719 kwa mama ra mwana number isa lakini mami tenga la 0719 ngi send by tag 197 agere agi ndo un tikcho ke tagi nyenya go le kai nyor chike kama kawaida so onge to sai guna tetan on nyeda go sikta mana sa juwa tamana tisa chuwa ngi ten nguni asiko bit ko to lambo 39 mama go to lambo 39 go to mi nam sime ta gi chill star 220 star 1 hash MFM hello yes sir
1: ramuna fa
0: tuonjo kabisa
1: yirji dita gole wa madisto
0: una alamba wa madisto
1: ira na amkura wa lobja
0: katuru ro
1: igere ke le maya wa tabwa
0: mawoche ke
1: are ni gedu le ni mawoba ya ta ke zo mu zo zo
0: ehe
1: to ke tabwa jo re bua na ya ke zire zire zane ki ho ito
0: ehe
1: uno ni mangu lo wa gla ne
0: mawoche ke
1: Oh, so kung gusto tayo, kung mawala na, wiren daan, bisyo.
0: Wiren daan yo.
1: Ano to, unang pesa si tapke ti. Oh, yun na, raga para ng mga mati matusi ko, hanggang ram.
0: Yes. Kena,
1: hanggang tura, sura, yun. Ang masabi ito ko liwe ba?
0: Eh.
1: Bakit na ra, may hindi ito kain po, to, ito, lino, bandaan yun.
0: Wakujan daan eh.
1: Eh, nyo, kito ko na ba?
0: Asante sana, right? Kung kamising ka bisa, kwa nege wala mbaba amete iyo kwa punchara kwa nege abkiricho iyo we ndo sinu kwa chine laitori ati kwa korom kapsa maa mucho ta mwasa hai lakini uangu urutanyi uangu urutanyi kapsa yani kuruta chamba manas wase kwa ngole achama na mamite nga masin achama na mamite na gerge maa fe melo
2: we namye
0: yei
2: Abune studio.
0: Oya bye bye studio we.
2: Eh ko mi seri na nyela laja.
0: Ami ya sami kabisa.
2: Akwa cha mi no la ya le go tshuka ne tele le jot ka ne ko bana fere ba magutere.
0: Yes banada.
2: Akwa ka le laja.
0: Eh.
2: Akwa tele le na ra to ni laja le ka sa ko no wa nyaka nyi jo ni jo ni yo ke ti te ke ke
0: ni
2: mboga.
0: Imi de na ra to na no ya na ye nta ni yo bana ra gmyano ko na ita ino.
2: Ami le kwa reka moja bara karibu toto lo na ja.
0: Kama moja karibu toto liya go le bana. Yaki kimanda ke mande chi liba ba ke vendi ora ni baba met.
2: Bas ke yo to ni la ja. Le bana le.
0: Eh.
2: Watu acha je la ja.
0: Aya, waingie ndani.
2: Amaja na me ba gulai ta ni ndu kyo kare kare.
0: Mhm.
2: Ari ba ba ne ke lapta ni ni Ronaldo. Agi agro ba tir go suta nda mu pena me ga ni lifto be tende. My wife ki bare botel. Aku ane tukul jawab mana yang nak cuci tapi pria pelaga tu kau ni nak cai?
0: Hey,
2: engko agak tinggi entah ni mula nak cai. Kalau bukan orang tu kau ni tak boleh ambil juga ni.
0: Tinggal cino.
2: Nak cai?
0: Woi,
2: ya mula om saya nak cai.
0: Cai sih kamu sami tu kami.
2: Kami kami yang ane nak cai.
0: Eh,
2: orang tu negi lemat tu eh?
0: Yes.
2: Tu nono nak cai. Orang na aduan tu yang nak cai.
0: Tajwid sama ko.
2: Ana agal mzee.
0: Ehe.
2: Aktor ujone jule.
0: Yes.
2: Ang my wife o lalte.
0: Ehe.
2: O arjone lalte.
3: O lei lalte. Sange kasi legi chome vichu chome.
0: Aga sende kasa alomi gomye.
3: Gogo e lalte.
0: Asante sana. Gomi singa tuwa vichu bolo abo narok. Town. Narok ingi wago lobana. Mithen nina. Anyway. Nesu njage maa badai.

0: mai buatin tinu na go dijama ma chamin na turna faza ke cho Alex nga go laktina na anyen kabisa bwana na ga go itechen go ni saita mana ga ginge dai go shoko tipte ma ga ginge sina trabay mo FM kasal go tabeta Brian wanjani ko namna gani angna le mevelo asaka bit ko jitu wanja bwana derby ya ngabara derby yani ure yeno kabisa na teraba Man City ko boto Manchester United mangala le miana ene re re se jitu Manchester and I meet in tukul ko man kai kitu mango timite United and I meet City Brighton agara ba jigi ga ni ne Coventry agara go de kolise aing in sufuri aga gere timit na tanabo Coventry ga gi gachi red card ure re ninde tagenge na tane gure ni ne gure na gile Taiwo Taiwo awoni ini na Brighton go wirta na ka wirgo lit go ina eta na bare Charles Tambos kitiga anu tik bigi go bare Charal Lambos ak wirta na bare Malik cha danja go wirgo li se kap sengyo engbe tuta Brian edwe chitu nora to basi meta go biti magola to zba go biti chengo engbe tuta Brian nge ba Collins la ba Kimogoro garbu sana Collins nge la ba Kimogoro
1: ye ke ma wela te ade ke tya ngo go kas ma siate
0: Collins mwenye yo ngala bagi mogoro
1: iba na choro yo
0: ami go mie kabisa
1: ane ne kwa se kwisi tikwewe
0: ke le goromo
1: korom dikino ano u ka tu ya ligi ye ko goromo eno
0: ka tu ya jo mate le kabisa ngi wanja
1: ka ne ase ke tu ya rao aga tali tu to Brighton na gi Aksitiko.
0: Ngimaje wa ngake kabisa kigir kile I know.
1: Ye riski ke mi je chano. Lani no wa sitikane.
0: Mhm.
1: Na ager na koi pusi tik tu gucha.
0: Tot ke siti?
1: Ibu na ke malu chu.
0: Aya na nga ga nyamu me bolo. Sai tu ina ansa.
1: Sai ina ma ga nga minje.
0: Ina ma sa 12 ak de go shi sasam.
1: Iye goma gaetete na nyamutwe.
0: Mhm.
1: Goma gaetete na mutu na gile kwere kechi jakwene go lacha den di ga den di go nyenne.
0: Igo nyo go
1: kwere. Moye to lacha.
0: Igo nyo kwene cha kwene gis.
1: Ino na lu buta ga girurchi gonda.
0: Ehe.
1: Ile go bana go bua.
0: Anyway, chenjo ro no.
1: Kale lacha.
0: Mhm.
1: Mi ma sia bi ga chenge gi mi tukulo limba ga bya nga limba ga chelu chinye.
0: Yes.
1: Kaatele chuka nam nimba in jebirirbe inga jebirirbe
0: anga jebirirbe
1: yimi chorono ke gimi tukul ka si ben were na idi nyo ne
0: ehe
1: macha bitu kul jani ke kolis kumogoro nye na chen tukul na kwati mulala chai
0: all right